0: nzoni biko usenala nando ndende swa la kida nanga nzoni gangoni tongala ki warayi nando da fonono ndikiluka na yachi kwa singa sula kwa ya kibati niti nzoni duti ya kifa nala wapi Afrika nando ndende swa la kida ya kibati niti ndi achala tonga nasia la kichina yachi akbali nla kwe swa la baso adonja chala na sisi walanga siya la basi ya mbina akbali ya kida swa la inga tonga na yisali mititene alikira girecha tene ni pepe amina kibuna litela swa tene wala kukina nina dangu manga ngati nchita mwangani osumbanga wasiaki gunani akikina cha kwa singa su na liki chipika ngo patara na gene chi embagi na mbagi sela limbi titene ala waranzo ni kirengo na pekuti ya unda swala ikinani akwali swala ikinani ala china yani ala limbi titene ala waranzo ni aliki wa si ala limbi titene ala lekirena akwalini la susu yekilu china ndombe ni tene su la kwe inga so ove Afrika tungala kema ina ndembe su ala inga so tene a akiisu akisikala akisika na ambeni itene tene chi akelimba susi tunga na baba wala mama chi kilimbani sisi si ayiri lawe kwa siawe ambeni akitene chi ngangu kubila alina kbali nimba kinambagi tunga na sito swawe akipasi tunga na nye kapa chi rongoli chi mamboko so wala bumi ngungi sa so akiluchi kike wala tunga na kwa gawe so azunye si akifuta nginja so angba wala akipasi atunga na nye agba chi ya unda na ndo chi tene su chikiru na pokoni gene chi ye akipakara marsi al grewa luki wa fango girenjia na dasinda gi chikwata chibongi inalo siye kipika patara na yachi kwa singa ni mbini wa kuchia gene chiesu akiwala kwa na yachi ya kwa singa chiela kuzo ni inala wabe Afrika ima mibesu yorokoto na ndochi tenenya we sifadi ipika ngupatara na gene chie imani
1: na ati kemba sabi si babani babati kemba ni silukui umamashi kemba ni silukui mbeta keda tonga mbeti sa lo zani si lo peti fana mini sewa akisigi na niti tene a presente na we fadi so zwa zwa ko aga na justification tu lo bani bike mbati ni amwa anisi na moto tonga so pata tini ni fini na we akitonga so si fada sewa ni ala futani bo so aga na kwale mingi na ti exemple si mbeti ake dape akisa anjo na pe ifo ye kwa bezu mbeti Mbetila kitujite mochi zo na hati yikwe.
0: Nila bibeni kula la mani tonga suwa we, tonga na singo chala la. Siala ikinandu 100.9 FM da fono nondeki luka, itene zoni gangoni ba ake kwa singa. Sa pe vous arrivez, kujo kapani itene chi yenga sui eke dala. Fatiso pika ngopatara na gine chi sui eke dabe chala ake pakara Martial Krewa.
2: Sa pe vous arrivez.
0: Pakara Martial Krewa, kujoni ibarala.
3: Ibarala mingi wagusinga.
0: Singila, ala tenayi, kujoni achi kutani tongasu, nyende libi chitene inga nandote nchi kilimba, wanayanga chumuzo franzi, tanti nusawe, siya umda chi yako kona betile chi ege, zana na dawachala ngate na kira tena bina nandone.
3: Singila mingi, mingi ni tene chi kilimba, aike ngwa bosambia na zwazana sisi chitene, zu okoko lobi mbeni motonso afani e tongasu, amuli genazuni, chitene lo waranga nizaniso, lega ko lo binamba ti lo siamba ti lo binalo akitonga na mbeni ngobo ti batango nginza lambi pete ntonga so ti mbeni zo banga ti lo ki bitene ti amba ti lo kwe e amba ti lo nanga ti bi akitonga na batango nginza so lo mulo zande si na pekoni amba ti lo amuna kira nalo akbala ki daka mingi mbanga ti tonga na azoni so ala lekere gira ti ni nzoni ape akisara si ambeni azoni akida ata na peko ti so ala bi nginza ti ala ni awe warango parti ti ala ni aga tënë ambeni amba ti ala akibi na legi ni ape e asara si kwale ape ti gada utonga na lo mama na baba ti kelemba ni ayeke azo so akibe ti ala peut ti wara nginza ni ala mu ti tënë asara na mbeni ti ala kozo ni na peko ni ala ti na ya ni e puis aga kwale ti tene ala kiri na ni ambeni akbala
0: Nila, mina kbali nila la fambagi nige tonga so, fadi so la tenesi tonga na. Akbali so asi, mbagi na tapandichi so la fanige so, aki lekre ni tonga na nye. Mpase, mingi niso ima so, aki gana tenetia papa, tiri, ambina tenetia kwa kwa ke gana kukunye.
3: ni mingi a passé qu'à sika tonga so mais si tonga na ga ko joni a ki mango terrain na milicha zoni bangati lani la matière la sia la zagira ti nous sont assis ces mango terrain et si tonga na mango terrain qui d'après maintenant gile ki ti gona bagi ti à la so limbi ti a leke gira ti teni wana commissariat wana gendarmerie tonga so petit goti sa peine kati ba commence a peli ti leke gira ni et si tonga na limbi a pesi faso a petit pousse encore teneni na dawa mingi ni a teneti a bon ting nzasoa ke gitonga na soa ke mulege na azoni chitene ala kiri na pekoting nzania donc le rembourse ni ketekete metonga na zo solo ke tonga na babati kelembani ou si tonga zo solo sa après qu'il lui arrivé tit fa que akimeni abus de confiance là ou akitonga na escroquerie là asara ni la si ipiti tene iwarani tene chikanga mais si tonga lo arrivande tu te le démontrer soa perso a donné ngangu ketia
0: ni la ton sa la faso fadisu mingi kuta tenisu ilu chida lango sila susu eki teniteni chikuwa tonga na lususi meki batangi nzani kwa wala ke mamani babati kilimbani si tonga na finichu la unzi tonga suwa we zwala na pangundo chila suwa eki gambini baba wala mamati kilimbani yu na pokoni tonso
3: soko ya gemingi na yati bongo licha la koko na yati bongo lichi azuni suka bongi suwa la tarande chiba paswe chite na munzu suwa ke mamati kenimba wababati kenimba ifu aduji zo solo kinanjoni moralite zo solo kinzoni mesi tonga na munzu solo kinanjoni moralite pe parfo aga kakpali nila na pekoni ifu ala buli cha ati soro wazwa la limbi titene mu peko ti zo so lo finichi lo aunzi so ni mingi ni na pekoni tonga na zoa kui na pekoni ya kisoro zo soa limbi tiga na pekoni lo soa iki tonga na iriti e tonga na lo kina mina ngiza solo doati peyeni aki iriti so na ase wanila aki gwande licha ati bako maso afer fastani e si tonga na amina nginze keda so fade a doati tene amuna lo nisilo de timunya pe aki ngale giyako a iriti so azana pekoni lo sola aki gifaso legi ti bako maso alingi ti bazo nchi tene azuna futani aki mingi tonga sola yini aki pasi
0: katonga na si akbale kinandune mingi shwesi katanga chazo suku iti na mumbo na yati bumbi shwesi ya kichite na wakoto lima mpoko chala su lali mingati tene apusu tene na da mbanga ten chala tefadea tena kikanga angazo ten chingi nja piso meton sugi siyasi ten chukua wesu
3: kani mingi ina adwane kitonga soa mema ata kitonga na yae memsi ya guna tene niko jono na duwonti mbanga agichi tene azo niso adwa tipe ingi za niso ala muanga jomota la chitene ala pe ingi bo soa ga amverso moso akifan de ni chitena la peni kete kete ngbi jusqu'à concurrence de montant et mingi ni a passé katonga soa iso so akifaso na niveau ti azoni kati tene aza faso lengangu na ndo cha zoni so ti tene ala respecter engagement tala agi yeso si wande ke gonde li ando ni angbanga ti na pekoni ande même si ya loza ya pe si tene ni aga afani biani ke ba ye tonga so e keda asi wani faso adwati guli ti ba komanso alingbi ti tena sarani ake question on est anti ces watcha là aussi et en bas commence même à l'imiti rock et il dit mon boko cha là tiba commence à la sara ni tonga so teneni angbanga ngati angba ti kwande tene aussi mingi ndoti ces watcha là so kwiso ay kinzonia pe na yani angiti tenel tonga na lobi chamba chilo e longa kolo na droiti tenel waranga tonga na ngwe so titi lo aga et si ton lo waranga pe aga pale ngbanga ti mo petit bi chamba ti mo et puis aga sina titi mo abinya pe angande kwale idonk so apeti mulege na wani chitene logo na tene na dawa singe si tonga na lo de chite ape si lo kwe o si tonga na wara amena contribution chambi na zo solo dati wara ni lo de chi wara pe aikina le genji tena se wati lo ala undani asara ni o si tonga na de chi dizin eriche na pe ase wana undani metonga na dizin eriche ni lo ki undani singe so ake doa chala la chitene na pekoni afutani epi apeti mulege chitene abile na ndo cha molenge solo zana pekoti lo inga pe ou aratini cha menango boche solo komosi ti sarani cha de chunzi ape ti tene alekere na pekoti lo osi
0: Asi pika ngopatara ti so eke la kwe ti faten ti ndia wala nzoni tambura ti wabe Afrika na ndo ndende paka akriwa ambeni tonga na kuwa siya wesu ala kiza cha la kagitene ni yamba tonsu ambeni la si ata tenchi kwa kida la giguna teni juska tete na unda ngeza cha la na yache isu giu sesu ala so eke nambagi alikif fagiretin jaso su wala si ya kenzoni si ya wabia fika limiti na muna sana kusara.
3: So agitenti zwa koko agitenti zwa koko amina zwa da so la terme mata kwa problème chini ape mambeni se a question morale a question so la si a kuswa zonika boni guchunda boni tungane yezuna da pesoni guchunda ko kiringi za chini tungane kugashi la ni guchunda no si don amina zwa tonga so so agida zwa koko ti te lobani en fonction ti bangondo ti lo na peko ti kumba so si wo na peko ti zo so si lo na lo biga la pika patara ti enchame si la so zone ki da beso adu gimbi tonga na zwa ki da pe me mongo chunda boni adu bon amina ki tenengi njana kono mingi ni peti zana pe amina te me mata kono mingi mezuna kuyo bon gipi teni timi ya so agibungo li ti zwa koko fadiso na ngwe so nando tine ambita tene tenando so fe
0: Nila la teto susu bungoli tizo kwa kwa biani Tonga na igwe ya kekechi unzi na lasu Na yikuwe su ala fafadigi na tongo ndani Ya kembeni ngopo chupata ungiza la kele mbasu Mena bangundu chala Ambichi wala gire chia ye wala selimbi fadete na zana sisi Nzu ni chitene ama racha kpali tonsu Tonga na kuyasi wala songo tere wala nye Alimbi tene kpali agana kucha wabi Afrika pel Na yati akapacha bingwa kele mbasu Na kucha na mama wala babati kele
3: Nso siya doa zuna hiya la peti lekira girani tonga na meni asosiasyon Isi tonga leke ton asosiasyon Soa ki nati meni aktivite determini Ina yati asosiasyon ni ala za gire cheni So da amuna legi ti tene ala wameni kouvertu Dando ni bien Iso amu legi ane ti tene ina tamblan zoni Me mingi ni ala sa gini tonga so Donko sa gini tonga na tia ti karte Ima gitere na karte Tempon ibi kelemba ibi pe ikelemba ti ti 50 000 ibiti 20 000 et puis voilà un bon baba qui les manage non il mou le sol le lo joni quand même le pays ça ni bon agogi mingi tonga so so a question ti mangotera ti tini na tamban zoni mais parfois tamban zona pe en zoni ti te peut-être si a domeni ada à la petit manifester na ya ti engagement ti te zoko conscient beni biti qui ni engagé si tonga ni sa na pe ba ai tonga so a petit ganando ti ni singi tene so bining biti tene c'est que bon a ki beningo bon so ki mou le gena azo ti tene ala zangi jatia la kete kete na terani bina pekoni ala gati muni amona lege ti tene ala sambeni ye na dawa ala mainani nga ti wala ngo nginza par exemple pre na banque na interani kwe da ane kamingi donc ni la zona pa a preferi ti pasi tonga so a shona pe mena ti so kwa gi question ti mango tere e non na ti mango tere si tonga na mena retarada a gi ti tene azo kwa kwa inga ke ni ki na droit ti ni ki na obligation ti ni isi tonga na ki obligation mo sara ti tene mbati mo si a warani isi tonga na droit ti mo il faudra mbati mo sara ti tene monga koma warani tonga so yekwe atanda na ti mango tere isi alimbi ti unzi na ti mango tere
0: singila mingi nala e dabecha awa be afrika so ala ke wa fango diranja na da sindagi pakara marcel trewa sine le pika patara na ti kwa singa ti na lango ti la so e kir singila nala
3: bilami ki nala singila mingi
0: kota singila nga aguna mbagi tiala na ndo ndende so si ngbine nanda pre ala soro da funu nande ki luka la kote ni tia wangu nzo ni fango legi tambura maingo chizo koko ate nikolai manito nga suawe donga na kipale ya si na poko tia kilimba kikito so se mbite na lekere teneni lekere singila mingi na ala iwa ratera nde gina bikuwa usho wala judi tene tiu sekapa ndale tia inga so la kwe onko sa kusala ndare tiala chimbi elvir kentombe mbite nina ala ala lundo pepe yangbala kwe na dafono ndike luka tenitia nzunya kwa singa nzunya wangu nga na ligi suwa kitinichi maingo nga na siri
4: Rajun ndike luka dafono notia wabi Afrika kwe alundu na otkoto asina wampende lubai nga na mubai ala masa ngu utia kite kodro chala na yacha bata gara nga na yacha kite kodro Rajun ndike luka dafono noswa iki lakwa nduunga
0: La kundo nala ti tenala waranzo nya wango zoni lege wasen biti tenala tamburada kwa singani unze wana lango ti laso bonga miombe ti ndapre bezani baloche na ndoni miombinga tansula ti pe koniso e kirna ti kapacha mozoko yo wara terena le cartel pendra mo inge ti konsebe afrika sa kenesi ti mundu kana ndembe sola e pe riti biani kelimba

0: Kobe ati fistule obstétricale ake na ngwechi dungo chi wali tongo na silo dugba wala amena kwa ya bagigi na ngwechi dungo chi lo ni asarasi beni du wa bagigi na popo chi teresu lo chi wali nga nandoso si ino ake sigida asarasi lo limbi chi wara kwale so si tongo na kwale ti fistule obstétricale so asi ino ake sigina tere chi wali ni wala nga zendega ake sigi son chi tenesi lo wani lo yeda ake kobe aso si anduwa wali mingi na dudunya mobimba so si na kodoshi be Afrika nga kobe lani ake da si mingi ni awali na kedushi kanzoni pepetene chiso ala ke duchi na pale na ndo chili chala wala azo aike fapeko chili chala na yachi ando sosi ala ke da na bata chibongi edwa hogose ya wakoto leko chi amena zo na ndo chi teneso
1: nambi tonga na yiso asi tonga so lipeti tenembi abandone wali simi ape paske yini awarlo na kotala me si tenembi abandone lo zo ala peti mu maboko andi na lo na kubela so asina lo nambi mipeti tenembi za wali simi ape miki mbala gondoro na wali simi timu maboko na lo na yiso asina lo
2: kite yasi tonga wali simi akijite mbiki ya lo ape aki la mbijite mu maboko na lo si tenembi edelo kita mizalo al mbalo akibalo aki elo nangia
3: kwa ikuta kbali mingi pase tene yena sina mawasimi pase ino mem mosalo aninga kete lo fume mjona ape epi lo esiki gina mo constamment donc peti duchinga na milo champa chimo nga pe mo peti tambla nga chite moronga yonga pe
4: tonga na fade mbila sina mbi aisambi kota vundu mingi bangatiso nangwe kweso mo edutime mo jito e mo jimwe na zo agenela ga ino aisiki gina mo e yati da so memo vivre da akefugi ino
0: chinde mbeso ya kengwe tipika ngo patara ati edo arogo sina gene tieti laso Dr. Maurice Julie Godot ginekolog nga siso leke kadro na magachindo kwa bengo sabate nchise ni nagwata sibongi
5: kota wanganga Maurice Julie Godot ibarala
6: ba mumingi
5: ala limbichite na yi nyela irini fistule obstétricale
6: so yinga ni na sango na irichi kobela chi ino ake kobela chi ino so ake ga na poko chi dungo e dungo so si kobela chi ino so ega na poko ni so mingi na dungo so aninga tetaji zone ya mulangu seelangu tachi dumne ngeni e dungo mne ngeni na pingba asara ki mingi mne ngeni sigika lo sigina kwani edo sigina kwana we si langu seelangu tana poko ni ma basso ino a conseillé en l'eau sans que le contrôler ni et ino ne sait en l'eau sauf que ino sait si gina legete l'eau tu wali mais tu d'abes à wa mango y que na terre tu wali lege so ino a on a kende lege si terre tu wali solo na coli a go bumbin so a ingande et nango y so si fistule obstétricale a ga a sa si ino a que on a lege si terre tu wali na lege solo na coli a bumbin so
5: a yeni a spaka gigi tungana
6: bon ton son mite infade so yene bagigi na poko chi dungo so akpimba e na kodro chi mingi cha mama aitimba chi duna yangada tonga na ikiri na ndocha enquête so isara récemment la 2018-2019 iba ke toni mwa mama mbangoko gibaloku na usela gwe duna danganga atanga cha balosho na miambeni so ala e duna yangada e dungo so ala duna yangada so ton dungo la yo mingi ala ilondo nga sala chiku na danganga pale kunga gite mingi na sigi bala ndo so la pale chi ino so egaka
5: nyela kina gunda chi kobela chi ino
6: akega leke chi so tongana ikiri na ndo chi kodeso wale eduka nani tongana kokojo dungo ake dungo so le du na yachi mbunga bala konguse sitaji 12 heures de temps metala wali so deja edu ota ushawe dungo chulo ake pale so ake dure 8 heures de temps e tongana dungo niso a on lango ko langu se pale aga e pale so aga mbanga chi lichi mnenge so a desana chi basen si mama intana sigi so lichi mnenge biyo eda basen kwe biyo eda e tongala a biyo so se so a chingbi a chisi wala nyama si tere si wali so na plas niso a kwense entre a de biyo so e tongala e kwense mena e so a danjona pe a isara ke kwale so iri ni nekro se ta dire mena ganjona pe chisi niso a fuchi e tongala fuchi chisi niso e goda chi zi a zi awe si a kreye passage à normal niso ino ne ilondo na dachi ino chi gana lege chi tere chi chi waliso
5: kota wanganga ala limbi chi tena yi tunga na nyesi apre chi inga wali tunga soa kena kubela so
6: bon chi inga ke wali ya kena kubela chi ino mingi ya kazo soa induro atere lo la ema ke ton lo duchi ulo on fungo chi ino amu kokolo embie nga osisi fanazo sa ema yi ke pale chi ino so akena composante psychologique c'est à dire ake sa angangu mingi na wali soa sufri na yati duchingo chi chazo tongala mo gakotawe si mo on ino afuna teresmo ambacho mwa emo azo emuna mo kete iri azo efa pokusmo Donc à ça que wali sa tinati kwaliti inoni loisa mbeto si sa teneni et na sa mbeto so le que sa la si sa la teneni le godati gya moyen quoi ambela que yo a kota tissu a yo a pas un ne avec changer ni tu l'on d'après jusqu'à la qui de lundi à dimanche à la yugi kambusu mais kambusu ni sota la ngbanga mingi si ino gona yani mingi a mboko telsi mwanchu wali ambeni ako mwuku beti papa iso apika ningi ya zana zi kambusu nisi ya yuitene afa nganguchi chi ino ni
5: eski zangu wako beti papa inchu aki njuni aki napa lebebe
6: wei kubeti papa ito mwazala ndosi porosi teresi mwoso ake ake kaye iso yite agresyon kostik paswe petetu ifanaame ngechi iso ainga duchingwacha ata si iti gira peso kubeti papa iki mwuni isa na savon et il a dit savon mon quoi quoi so il utilisait papaye et ti inga wala kubeti papaye ya kesa nga nguna po si telsi zotonga na ye ele ke koton so mon bu savon mon quoi quoi na maboko tmo aninga si moziso meni mo senti maboko tmo ni akimba meni mo senti la so ton aninga mingi et na lege ti telsi wali ka aussi a même a phénomène saida et tonga la mama ga aussi na danganga we ina danganga kizalo na table si tene izambe na bakuru si kusala si se ili ni te spekulum si tene iba eske ta tene ino na ke sigi na lege te lo chwa lige tonga la ikinga na mbeni nguchi yoro si ili ni bleu de methylene iki pompe na ti dati ino we apre fadeso iba parce que ta i pompe na ti dati ino couleur ti ino na changer ga bleu et ta la ga bleu ake soa iki bani plus facilement ke ta ino si vuso
5: kwa tawa nganga yi limbi tinga tunga na nyesi ala asaka ya chi kubila zo chanyo si cheki nyana ala zaka na sisi tena inga kubila zo mbrimbri
6: kajano si kine gina ngoi so si iki za mama na table iki giti ba eske tatene ino ni so aga lege te lo chu wali wala ino ni so aga lege so ino aga kada etan so si tene i asa chi inga ke kubila chi ino iki za mama so nandoshi bugulu lango we itonda chi sara examen na kwa kuhusu kusala sisi hii ni tene spekulum tala iza spekulum na lege te lo chuwali ikiba eske tatene ino kisigi na lege te lo chuwali upa tonga lege ya kenga ikichulize mbeni kode kusala niso hili nye e bleu de methylene so ipompe na ti dati ino we apre iba komo ino na eswa eske alonda dati ino upa
5: si ayoro jine si yala muka na awali su akena kubila chi ino
6: awali sa na kubila chi ino chi tene I muna ala maboko komprime wala yoro si menengo nye edape aegi operasyon la ikisara si tene ikanga plasi kaso fade ino asigi da so si tene ikanga plasi si ino asigi fade da si mama kontrole na peso e ti sara operasyon ni so ake anga awa nganga nende la kesara ni ato mwa wanganga so inga tenenjo ni nandochi dati ino sa irala ya urologe ato munga osia chirurgien na ala so esara operasyon na osia ginekolog a wanganga so abando andochi senichi mama ala so kwe la si ako bumbi sa ko opere mama so na kobela chi ino so
5: kujo kwa jitene ala suru mama so ala sala operasyon mbeni yoro chinye mprimbri si ala muka na ala tunga na ala batene wali ni aki na kobela chi ino mbeni yoro chinye nyala muka lukoje kwetene agwa sala operation
6: bon yoroni so ke mu a depa pale se wala ya tesi se ni chi mama so par exemple tongala imu ino chi mama so chi ba se na chi ino ni wala infection iki mo la anti biotique na infection ni so a on we si sa kusala wala iba ke na ndo chi poro si tesi mama ge gigi akwale ida ifo imu yoro chi tene aka wara irritation so mama na wa so a on we si maka yoro so imu gi chi tene I facilite kwa niso isara so me ayoro niso la ako unzi kobela chi ino nape yeso e unzi kobela chi ino ni ake gi operasyon so yesara
5: so ala muka tunga na awali so ake na kobela chi ino so ese ambe na kwaliti nye la si ala warakani lena lena mungo maboko na ala
6: bo mungo maboko na awa wali so ake na kobela chi ino so iki na kwale ndende ambe na kwale ni alundu na duchingo chi yazo wara ake dodo kulturel paske na yati kultu chi Tereti wali sozo kiki lae banya pe. E na popo chako ta wangangati. Mingi chako ta wangangati so suzo waka koli. Momo wali mogazi temo tetenti tereti mona koli. Ake ka osi meni fran. Na yache kusala so ye sara. Me inga komo iki sa tene na awa mama so si rasurala. Me osi ake ngati tene a mamani ala yeda. ti ma ti sangondo ti yalaga parce que to la igoti sara a opération ni ake yesu iri tena campaigna na cha campaigna ti sangondo eda to la tengela bangi kina gbata radio ikina tele kina gbata yi mena kete kodro mena radio eda pe il faut igizo ala pe ti gola to kwati na village so e kana poko tungu kati il faut mo bona moto ngwe mo luti mo ki mo mungo ko mo ki mo tamara gereso donc geso ikiga leader communautaire wala pe ti mo boko nei wala tona leke data ipika nga singa sia mama sama alaga metonga na alaga chite nisa kusala teresa la akenzone la inga na cha kompanyi niso ngurubia chi kodro amuka ni en charge c'est-à-dire tona igochi opera la iko opera la senge même tona leke si mwayo si molondo kachiga iki futa lege na mwete munga ifuta lege na mwakiri tona lege ya kenga iki mwa mkobe ete mwete na ngo iso mwaku operasyon wa ngo iso operi mwa unja wa akpa leso iwaraka mingi na tonso iku operi sula
0: tonga na kubila suwa mbala kwe chinduwa wali gwati ya kusala azana sisi titina isi ya kanga lege nani akitapa lechi kota kodro komandachi uwa mfafa sosi nambageka ungo cha wali ni atondanti kiri na kbenyawe Dr. Ulrich Bissao sosi aki medecin chef ti danganga ti kabo akikiri na unda ti Guy Florentin Andicho.
7: Ake akwaleso ngwe na ngwe ake sika na wali na ngwe ti jungo e na danga na ige na yati awali so eke wakala na consultation ngwe na ngwe eke warala na ake mingi pepe yeso ati sarangoni ati tene ala wanganga sululu wala upirilu ti tene akanga lege ti duso si kwale ti loni a nous bien on a dit ça dans gatigue à l'hôpital secondaire à menya bakouti quoi so ali mbitite na sala na kusala ni ekena ni pepe et na ndoni aussi dans isa tenti fisile obstétrique la kombi ko bela so ti sala ni zoni a wunda ti tene na du sina zoni kode a wunda ti tene a ka wanga na so a kira manda ya encore ningi na ndoni so wala spécialiste ndiati fisiro psikali ala la zoni tikene ala sa ali siwa ini awa zoni sini na koti pa le fasi na donc na danga tiki ayini so ekinani pepe donc tonga so ipo pepe tikene ikai maazi kubila tonga so na kia so na yeso eke sara anipo jokunga so eki muna wali ni tikene amu mboko na lu tiku ya itonga na infeksyon

0: طبعا جانجا موريسيت على ليمبيتي تناي ونغوتي اوالي اوكيسي على سوكو بيرس نا تيغاتشا على غنيزو على تونداتشي سا كوسا تشالازو
1: بون اكونباني سو سي اس يا سارا سو مبي نا شيفرو نينا لي مريمبي بي مي نا ديرني اكونباني سو اي اون لاني 700 سي تادي اوبيري ديجا والي مبامبومبرامبرا وي سو تي فا كي كو سو اي سارا سو Bagigi me atushia kwa chazo. Meambena zonu, warambena kondrochi aidaso, ade igwe dape. Mwacha kwalisa insekurite na yeso, ade isi dati tene. Igia wali soka imu mamboko na lape. Mena kompanyi soe kisara na chi kompanyi ako, ipecho opere wali balota wa balota na uku. So deja ake awali so imuna la mamboko, imuna la ngangu chi tene, ala juchinzoni na chi si wachalala.
0: Kuta wanganga awali soa kena kubila chi ino. Ala kwe aki waka kwa li na yati duchingo chala.
1: Pale chala emingi ya. Pale chala wali soa na kubila chi ino soa emingi. Paske tonga na ino ke gana mwosimo kontrole na peso. Deja mem tona mwoyezo chi kaye. Zwala eda chi gati voye na tereshmo. Pase aga nde ya tene yeso mwakaso kwa afu ino ha. E yeso hili tene stigmation, stigmatizasyon wala kongo zonalizi mwaboko so. A inkangu mingi na teresi kubela chi ino. E kubela chi ino, lo ga lwega ka lwa kwa pe. Tonsumi tefate na tungo ndani so. Lo ga, lo ke ga na kwale so. Finiti mne nge aunzi ya we. Setadi mne nge niso mamana dulu na kwani. E na pokoni lwa kubela chi ino. O tonga la wali, adu mne nge na kwani. Nzara chi telo wala meni fini mne nge asara lo. Meto nzara telo wa fini mne nge asara lo. Kaso datulo kwa fu ino so. Eske meme koli chilo ya eda la mwa bugula lo. Pase na sa teniso a gaton so. Koli nika kwe, agoto terilo. Paske mwope duchi na teresi wali so lo fu ino en permanence ape. E mingi, awali awala kwale ambe niso a koli. A ke ala ida. Ambe niso ala wanila a kupe pon la zo kwe. Paske pale chi ino niso e ngangu. E repercussion psikolojik ne ngangu. Chi inga ke ino e gana mbi. Men bipe chi kai ino na pe. Binga nga nye na bipe sara peso. Asara ka awali ni ngangu mingi.
0: Tunga na nye si alingbe chi kanga lege na kubela chi ino na bagi cha wali.
1: Chi kanga lege na kubela chi ino cha wali. Bege na tene use. Si tene na wabe Afrika chi wali. Ivora wabe Afrika chi wali. Si tene la yeda. Chi gochi du na danganga. Paske na danganga. Ayita su na danganga. Imuna la kode chi kusala. Ala inga. Lege wala ake bando. Nando chi mama toroga chi du. Metonga la pero sumbi fafadi mite. Tu as un coche dungo, après tu gojis à 12 heures de temps. Tu as un dungo ti, so wala dumingi awe, après tu m'as à 8 heures de temps. Tu as 8 heures de temps là en wè. Mingi na kete danganga, akwe toka mwana kota danganga. Metona jigi ilichi bako toka mwana kota danganga, geswa sewa, ayye ankwala pe. Ala yape, ala tene, mwa wanganga so geso, mwa debruye. O na kota danganga, akakota wanganga la eda, kusala sa pechi bagigika, e kusala so, abagigi na chi kete pos de sante pe. E tongala dungo, aninga mingi, ifala yeda chi gula kota danganga. Me osi tongala mwa duwa we, ala yeda chi mwana danganga, langota, ibala njoni, igi. Pale chi ino so na teresa la we, si izala la on. Tona iba pale chi ino so iyo, kodese imu maboko na ninga eda. Meto na ninga nga we, kodese imu maboko na ninga usi eda.
0: Atunga na nyesi, dukwa kusala chala wa danganga, kimuka maboko na awali, suwa kina kubela chi ino, na mungo na ala wangu. Eskebe ni kiti ndukwa dazua muka wangu na awali, wala akifatena ala nanduchi, akwali chi kubela chi ino.
1: Singila mingi na unda chi mwomoba, ino kubela chi ino so mbite mfade kubela so wali nesa kamene nyingi. Tona yechi mu wango ako wango sa mfade njuni igwepete tona yacha kundu cha wali so par exemple apumbi cha wali agrupe mosa wali eda awali ne mingi ape ipeti sa atenala meti tene luchi sara kota sensibilizasyon wala na radio wala na yeso aingangu e mango tene wala komprehensyon chi wali ako ako akende. Tene son bipe tene, laso mwopeti mayaninde, mingako imayaninde, ume oso na teti so aduchinde. Metonga la parison plaka wali so, ala ka ensemble se ala, deja ala bichwa we, ipeti sa akusala teresha la, ifuna la wangwa we, apre imala, ala mune nuna iunda, ikibanga osi ese tene so itene so avuru, ala maninjoni upa. Maka sensibilizasyon so, ikisara ni mea sensibilizasyon de proximite.
0: Kojo jitene, ikambi terena chikuwa singa chizo, wangu chinyo ala kinani na mbagi chi awali chibe Afrika, na soa ba kubela chi ino na mbagi cha wali.
1: Kozo, tene sumbye tena, mama chibe Afrika, aiso mitena la isara bea kona la so ake bapa si na kubila chi ino so bache e kubila so e fasila pe me yenga usi tena la kubila chi ino ake kubila so iinga iki swangi ni tonga nangi lasi ya mama so ake sufri na kubila chi ino ala yeda chi gana danganga chi fana ipo kuchi kubila sala fadi imu maboko nala a mama sa kamene wala tene mba chimbi ga kubila chi ino we chimbi aunzi ya pe me usi be boto be mecha baba usi paske tona wali chmo awara kwa le tonso si mo koma boto tere chmo mo agrafe kwa le lo nila paske mo izo so lo wani la lo so homo lo wala lo na konfiansa mo e mingi tona ifaka seleka itenye na yasi ngia wala yasi ngundu mbege mandu unamo me tona yeti ngangwa si tonso si baba boto tere lo asa nzuna pe use tene sumye tene na mama si be Afrika ivora la kwe chigo na danganga chidu na danganga parce que ton ikiri na ta geresa kusala si isande nende na kodo chi be Afrika ton imu wali ngbangu wako gizo balo kuna use la du na danganga tangata balo shona miambe nisa du na lechi kodro iye si ya mama kwe adu na danganga na ndoso awanganga sa inga tene na ndochi senisa na mprimpri abando na ndosha la etona la duwa we ala ida chingwa na danganga lango uta parce que délai so fistule e baka gigi ake après 3 jours ni so tana 3 jours ni iba si fistule ne dape izala go na kobo mais tongala la sigi avant 3 jours ni fade ki mu maboko na la tongala nye ake nzoni ala gala danganga ala ma wango chi me osela inga te to ibatala na danganga lango uta isala ngangu na la pe me iki gichi pando ya dosi seni chalala
0: kota wanganga Morissette Julie Godou iki na la singila
1: singila mingi na monso mwenye daite nepika patala na dosi kubila chi inonso.
2: Souhaitez poser une question à nos experts, laissez-nous un vocal ou écrivez-nous à

0: ande agwa tene chirunde mbeni atene nde mena mbeni ngwe keda si tongana mbeni ya daso dote na abumbu ikwe oko akikita tene suki na nina pukuti izani ayo ba azo swa ke sara ngia ti ntara ake azo so ayeke faligi nazo me si tongana laso mozo ti fango ligi nazo si kangbi ayeke na yanga da ti mo wani me mo gue ande so mo gue ti fali go te ba ti mo yanga da nika mo leke no si mo ga mo tene na ni donc ayeke na iti tene i bungbi oko akeke ti akpale ndö ti ada so i glisa ni itene i ba nyela si i lingbi ti tene i za na sese tene ti tene aye ti angia ti ndara amaï ago na dama
1: ndangba tongo mbila ti alakozo ni titene hunzi
0: ndangba tongo mbila ti mbi ayeke so mbi kozo kue mbi mu singila na radio ndeke luka nga na ita so si airi ndoge e mbi tombela na mbage ti ngondo bia i faut ala za ye ti ngia ti ndara ati pepe ayeke na ala titene amu moboko titene yeke ngia ti ndara amaï ago na dawa mbeni ita ti ya mu tapande ni ge na yâ ti aso apasse ando giriri donc ayeke ye so mbi mû tongombela ti mbi ayeke na mbage ti gouvernement kozo kue aya titene ala mu na ya condition ni tënë ti bukada useni tënë ti palais de la culture d'abord useni ayeke ti tënë aaugmenter budget ti ministère ti agriculture et puis otani aza na ye so irini palais de la culture na sese et puis nga na ita ti awapikango mozoko asara ngia ti ndara tongana ye sara nga ye ni so ala guli ti ala so wala si apeut ti tene aéduquer population ngba ti aita kue ademage mingi ngba ti ayeni so ayeke passe so
1: kuta singila mingi kuta singila mingi na ala wamango dafonono ndeke luka kapa ti kua singa atënë na yanga ti amolenge ti kodro alo ti ge na ndö ti tongo mbila so si ala ga na na ye pakara ivon eka e tene osi e singila na ala Yvon Eka ke promoteur culturel si ti ndembe so lo yeke tongana conseil na mbage ti bada ti conseil économique et social so lo yeda ti ga na ye na ti kapa ti kua singa atënë na yanga ti amolenge ti kodro grimi ambeni ngi amu pasa na ye si ala manga ika pendre tongo so na kodro ti ahunzi ndali ti lango ti laso awe nzapa ayeda ye ni ala yeke wara nde terrain na biku aosho so ayeke ga andaa yeke za ala na mbage ti Justin Bert ti amazoda lo ga andali ti kapa ti kua singa avoue de jour
2: Ibarala mingi Jefferson Zigaraba Ibarra Zokwe na mango da fin ndeke luka
1: ou c'est langonda le tia vous de jouer la lasso
2: ou c'est langonda tia vous de jouer la so yora mini fini sa kwa na magi CNSS don e ki gwani na tia mbichi tia matanga ti dungo a mozoko awe si manda kuna ilang bonga bi komite penzi ni bala kochi gonani
1: et en ala nzoni ka pati kwa singa
2: singila tia la so nzi awe so la ou te tia la nzoni ya so ki mai gonda la mingi
1: singila
3: À vous la parole.
4: Tout le monde en position de... Show.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwa sekema dafonono ndekeluka. Biri na yatikozu kwa singa mbaiti Béafrica ti ingasu inala iba labi aikenye a kota gunda ti mandangoye nanduti labi aikesuwa. Melasu na ti usekapa ti kwa singa mbaiti Béafrica inala yekevande a kozu wa kusala susi alasu adi aga labi pepe aikesarani.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Béafrica.
6: Kutaraza pimbi mbili, swa kiginda chaye na senda giti bongi ya singa gya oti mwaboko na mbina ati kwa singa ni, za pimbi mbili ibarala.
7: Libarala mingi mwenye sambuli fisi libara wa mangoi.
6: A kozo kusala so ama sikaswa diaga ala bipepe aikesara ni aikesua.
7: Kozo yesu ama sikaswa aguti mandalabi. A kozo a yesu ala kesara akesu. Kozo ni akititene ala kbe atene so zuso akena gunda tilabi so. A wango so luke muna la zati ala kbeni. Use yesu ala kesara ake ngoi so si ala si. Na yati badani etona si na yati badani awe aketiala ti sara daso ala ke lango andeda bangati so ala ke ngbaka nje oko nje use voir même nje uta kozo titene ala kiri na kodro e za si ala lekere adaso si ala doati lango na yani ala ke leke dani na mungo maboko so a parentiala nga na papa tiala so a sara labiawe amuna la si ala lekere adani. Tongana akumbati le kingo dani atia ake aparentiala. Si aguti li dayati agunda tongasu, ti giambena kumbani, ti gana la ti tede ala lekere adani. E tongana ala leke adani awunjawe, beni use yiniso ala ke sara, ake ti guti sara kamba, ti gbu adeku. E ala ke gwe nayati ngunda, na pokoni so si aparen, amu zembe, amuna, amolenge koliso akona akomo bazonil mi kiribitene lokendumbu yeso na titilo oko akegi zembeso amunalo elo doati gwe doa sara kwe tigia kamba tigia keke ti sara kamba tibu adeku etona la boite de kuni agananiawe ala bumbia de kuni kwe ala muna aparentiala si apareni atoni metona apareni atoniawe amolenge koliso ala ke teni pepe ake gi apareni na lososi eritilo ake gamina. So loke nandoti labini si ala keteni. E kobe so amolenge so akete. Ake akobe so baba na mama munala. Si ala ganani na yati badani. Ba use yeso si amolenge koliso ala ke sarasola. E akodo a kusala so bia niso ala ke sarasola.
6: Me zavye mbili, relation ti nyela ike na popoti aparen, angwe ni alabi, ngana la swadi aga alabi ni pepeso.
7: Aparen, ake azuso, ababa, ti amolengeso, agana yati badaso, asorola, titene, ala bando, nandu ti amolengeni, na yati badani. E kusala ti ala, ake azuso, ake nduru, na amolenge koliso. So ti aparen la. Use zoni, ake gamina. Gamina, ake loso, loke bando, nandu ti badani. Non loke bandu lola loke fa akodeti kusala so ake tambulaka e utazoni ake ala so asara labiawe me ala ke na yati badanyape ala ke na kodro ili ake tambula tonone tongana ake fa ambena ye na yati badani ake apareni si ake duja tereni fti fa na amolenge koliso yeso ala doati sara titene ala kbe andia tia yeli so atambula na poputi apareni na amolengeni use azoniso akega ake ala so asara labiawe si ala ke na yati badanyape ala ke tiala na kodro me kom ala sara labiawe lege akanga na ala titene ala gana yati badani pepe ton ala lono na kodro si ala ke ga si ala ga nduru tili na yati badani mokeba ambena tongombila akeda ambena sifle tongosu alake uruni tifa na amolenge koliso akena yati badani legioko na parentiala nga na agamina su akeka kuba ambena zo aga etongosu deke zoni asi kom ake zoso lo sara labiawe alake ingani e deke ala inga ake zoso lo sara labiawe kozo yesu amolenge koliso ake sara kenye alake ti na sisi ala kwe alangu na sisi si ala ziyati maboko tiala use si letiala so ala peti ba na usasana la binya fe si ala onde letiala na yati maboko tiala ala lango e ake ngo inisu si de plus souvent a zoniso asara la biawe ake profiti ti sara la iso atene a punition e mingi ni ala ke gaka gina ngo iso si ake tokobe na ala bini e tongana la si na ngo inisu a molengeni aketekobe yani ala ke kanga ligi kom ala lunu atetikobe ni ala kwe akuku na sese e ake a zoniso asara la binyawe si aga mwa kobe tiala ni akete yala ke gagi mingi ni na gina ngoi susi aketoa kobe ni titene ala sara brimad na a molengeni manga tiso ala piti lutina devanti ala pepe e ton ala tekobe ni na titiala kwa we mokeba ala ke mulegi ala kiri e kom apareni na azu soa ke bando na ndutia masikanisu abaye ni akigaka gila kola kwe mobato wana ala inga ke belizu wa tombela ke lukega ala inga ke ake zuso asara labia we mokeba ala ke mua kobe ni ake onde na yati ngunda mangati ito nangbati yeda na marati ya yetu ngosu amolenge su ala mwala gana yati ngunda ala ke kwinjara ala ke inge i asara njunape yala ke mwako beni ago onde na yati ngunda tona azu tisarango angbe na azu tila bini ala siawe ala warahini ya kono wape ala tinga yikere tusu ala muligi ala kira we ito ndoa vukwa we si a pare na azu suwa bando ando cha mwole ngedi gamina nisu ala sigi na kobe nisi ya muna ama sikani si alate ba ayesu aketambula na puputi a pare azu suwa kana kodro si asara labia we nga na gamina suwa ke bando nanduti amolenge nisula
6: mbeni zuni airi lo nino menino ni luike chiluzwa
7: nino ni zasi awa mangoye amayeni nzuni nino ni ake loso lokena yati kanka use zuni ake gamina ala ngakwe ake sara kusara le zuso ake bandu nanduti kando ni irisi lo nina me gamina ni lunga kwe loke bandu me mingi ni loke langu na kodro loke gagango apre lo kiri tilu na kodro e ake ala sula si ake bandu na yati formation ti a molenge susi ya mwala ganika a onkwe ala so milunu diti dingo irisi ala ndosu ambenazo so ake na kodro so asara labiawe si a inga ambena kode nanduti formation ti a molenge li ala nga kwe apeti londo si ala ga na yati kando niso si ala fanga ayesu ala inga na ama sikazo
6: me zavye mbimbili ngwanga tinye si gamina ni lweke gachulo lako eki gango na kano nisu lweke kiri
7: loga lukiri loga na badani ti bat gere ti tambula ti fango aye niso na amolenge ti labi niso non lweke ba akapa ni tonso bitenani ayanga ti labi so ake fadiso lweke ga lweke lweke teneni e ton lo teneni lo ba ke amolenge ni ayi ganyawe le inga ke ala inga yangati labiawe le gati ba est-ce que abia ceci ake e na yangati labiso est-ce ala ke e ni na legeni est-ce a gereti dodo ti labini est-ce ala inga ni ba ndati gangoti lula et ton le ga na kandoni si le inga fa de so que ba ala inga ti tenengo yangati labinyawe ala inga gereti dodo ti labinyawe si ala inga ti e bia na yangati labiawe ndoso lo inga ke kapatiso niso a onwe e ndoso lo gati muyanga na nina nsusi lo na lo asara kwa maboko na maboko titene lo onambeni kapani e kapani akesowa ake tiso lo doati mu amolengeni lo gwana ya tingunda ala kezi aporo tiambena keke susi ala ke pikani e aporo ni amingi ya ke aporo ti bongo moke ba ala ke de a poroti kekeni ala zana ya tingu ala pika ningi awoko si lo gamina ni la muyanga kom lo inga ke ala inga yanga ti labiawe ala inga gere si dodonyawe ala inga ti dodonyawe ala yapwawe don il faudrait que ala piti mbagi ndumbu pepe sasi ala yu veni bongo na terete ala tongasu enila amuyanga titene aparente ala na nyinansu ala gui ago pika porti bongosu si ala lekere si ala yuni titene akanga ndumbu chala
6: singila mingi za vimbimbili usekapati kwa singa mba itibe Afrika tiye nga soike luchige kukapanala gikikiriki na okongo nga so tiba yeso ike si na pekoti kangwingwa mapia walapai nga zango iri nandu chala so ike gilegi tiga labi.

Anita mo soleil na legoti da djiko jeni kwe se yamba di ferson da tikwa singa wango tinzoni du tiza viena Emmanuel singila son du timunga na ipiko timba iti be Afrika a la tenaite nando ti timona ti baba ti ganza da di ti labi.

Etongo mbelani so alutila so mingi na ndoji kiri ngodi sa ngodi tene ha kwa ti kodron ja ke sara na mbege ti linga kaso akiri na place ni. Ay paskazo ti lingani abako bayina kiri akora nokbo nokbo ngoto mamo kunja sigi apes.

0: kiluka.
1: Wango tinda pene, wango tipode.
0: Nandu da fondi kiluka la suki tetenti kwa liso ya kisito nga si imbe kiti da kungwi. Iba akimini iso ya kingangu mingi se si kananguichi a kutangunza pa wa amena da sosi ya lekani njona pe u wakaterati dani anze akituku. Tonga nasi nda atuku nduru nala wakatuku nandu tiala nyela siyala nubiti sara. Alimba la sikina jindu suku palina chida. Manga chinga pe mba geti dana piti tene akira tuku nandu tiala. Tonga nangasi ala sigiawe ala giti tena la kiga goro akumba chala na yani pepe nga ati mingi chame anzu tonga na ya sito so osu luki pechi kia kachi kuchumu meni kumbati sigina ni andaka luguchu wa rashonida tonga na ite ton so osu ala gichiba isiku na yachi tukungo chumi osu wara mina zongba na ya chidani wara nageni tonga kaa kidape iti nga kwa kidape ala ku ala ihindu agamuma poko nala meto ala basi meni zu wara meni mbagi sisi na yachi na geralu wara mbe mbagi shida na yachi na ndulu ala kuboto luna ngangwa pe anjuni ala dikongo tena azo agamuma poko inga pe ina peji dusi ngangu legi ada akpena luna danga meto anga itenga tento so so to legi ada sala inga kwe kwa la peji siya pesu ala peji kupi wacha la wara ala mingo ga sala chisa atitene ndoni agbi pepe nga to niki tententi mini kwa lisi tukungo chita anzuna la inga so ina sito so mini mulungu tisinga kida wakila kulusu umena zumungo mboko wakala so kisa kusa nduna teatazu iyo ala pika singa tene agamuma mboko nala mainzuni tene chikanga ligi na maa cheto su lako yako muzumoduchi moba waka isiku teyashi datumo suhu waka asada na ligi nikwe waka ina kitonga na ye chitene akanga ligi na maa cha kwa lito su idabe chala si duchi chala kuzu nisi tenchisu gigi chizu wekingangu mingi imusingila mingi nala.

0: Umoja wa Afrika kwa singa laso na Afrika ile kitarawa ikizenga kwa singa nifadi fadi so. Mbongomene na ndo dafano onde kiluka kumunga suna be Afrika iki zile kiti ma asangu na ligoti amiti jani. Amiti Ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya Ibarazo so kwa iki madafano onde kiluka. Azwa si awa be Afrika hunda tite nala duchi na hati fini nguru bia soa iki bande gigi ala iki mande kirongo na tene. Ti kumokonzi chindo kwa ti auli na tongo ndata sangusu. Na lisa sangusunga tonga sundu kwa ti MSF si aza akusala chilo awa ya nambigi ti danganga kuminote la gbata ti bongi na piko tuzo si lo sara gbati angu tonga su maboko na maboko na kusala na lo. Na gbata ti bozum soa iki nati uwa mpende aiki kundu soa iki rokoto alitangu mingana kitangumbi sunduru irenya iki komnat IPC si atombila na inga soa lunduti on na awa bi Afrika soa iki nambigi nika nandoti tonga na esi ala lingbiti inga akbali su alitangumbi soa lingbiti ganani. Na sangutia wanguru ndemboti gerela aiki kodoti bi Afrika siya inga fadiswa wae akudru watilu nala.

0: kitandimbu si kanungusa kuse baluse na dobeni mbasambala aisu kwa bagi gigi na pikuti tirajo sorso atamula na pikuti biku mitesu na mikiti kersu aiki na Egypt.
1: Alita sangu tila kuida foronde kiluka lango shu na pekusu se kirton kozo ibelegbia swa ke Felix Mulu wanda altikbia tikodro foster kanshu twa dira awa be Afrika mbala kutuku govormatulo.
0: Azwa si alingi tite na duchina yati finenguru biasu ndalini bolivis masambaye a unda tene na komo kunziti aulin swa ki Chantal Solange twa bina.
2: Libati Mbiso, d'ailleurs, a été tenu premier ministre à sa amène gouvernement d'union nationale. A que Kodroso et Kodroti, quoi donc le mouzo mbage na mbage, même si Zonia est aussi opposition, le droit yor maboko ti tenu aga. Agati mouzo tenti expérience politique a permis à mouzo, à mou, à technicien, soit yinga quoi. Mais na bangondo ti mbiye ti tenu, à la mou, à jeune akeda, à jeune, que mingi soit ingando, après aussi tu goûtes mou ma boko, nando ti teneti, que ça soit wali, ou que ça soit koli, après tu mou ma boko, na sango kwa ti kodro, et non seulement jeune, mais il faut aussi, ministre, à mou légué, ti tenet, à respecter kota ti 35%, na ya ti gouvernement, solo que zande na cesse, ti tenet, le mois wali aussi à Sarakwa. Bati maingo chikodro.
0: Ala ikimandi pikangu patarati Bolivis Masambaye na Chantal Solange Twabina na Kongo ndata sangusu na kuta sangu titilasu.
1: MSF si ya fatiri botongo taratulo yamba na mbiki danganga kuminotang na watati bongi na piko jungu oshusulo sara.
0: Na yati mini mbiti sangusu wa bagigi tongasu lufalutene zangu kusala tini na mbiki nika yake na piko jumbini pia lusu si ani sara ni mamboko na mamboko nando kwa binu biaswa yake bando nando tene tiseni Astrid de Bonaire Kulingi adiko mbiti sangusu.
3: Najiko ngombeti sango so, sango kusala so wa mulege, titanesi azo awaranzoni tunga, sombrungu ya kia walinga na afinyamu lenge sosi ya kedwala, na leke ya wapekoti danga kominoteer chibongi. Ndo kwa nia fanga so, nizana sese sarawisi tini neonatoloji, si nizanga agba kuroti sarango na kusala nina yani. Na yati mgochi sarango kusala chilo solo falotener, hungochi ya wali, alingbi sake bale otana use sosi awaranzoni ya tunga, dana mungu maboko chi MSF, si hungochi ya okete ya mulenge, alingbi sake omene sosi amu maboko nala na mbake sara wisi ti neonatoloji. Gana bagi ndo kwa ti MSF afatene ni muma boko na ndo sosi ya wali ya keduda na bagi ti danganga kominoteer ti bongi. Sosi hungo cha wali nikwe asinduru na sake balako na miombe sosi adunzoni. Singa hungo cha la alingbi sake basambala sosi amuma boko na ala na legi ti surungwa la titenesi azimo lenge na yachala. Lofalo tenesunga ake kusala sosi nikwingwa na bagi ti danganga so. Atati sosi pialoni aunzi MSF afasoni ngbala kuchita ya nisara kusala na yati kodroni. Ndo kwa ni afatene ke muma boko mbumbu na ndokuwa chisene titene sinimbachi mtu nga na ala so aiki na kubela chishi nga ozo nga na kutakoro nga anye kimu maboko na legi chakba kuru tonga nasi akutazo chikoro so abandu na ndochi kusala chisene aye titene sinimbala kwa chimu maboko ndali chikusala so ifanala so ndokuwa chi MSF aiki na kudro chibe Afrika ngbeni ye nangusa kioko mbambu gumbaya bale kumbaya na ndoni mbasambala sigbotongo terachilo na bageti danga kominoteer chibongiso aiki tonanyande na lango oko chinza chifondo so kiga chisi na nzeti kukuru chingusu ekida.
1: Ilondo yamba igola mbege ti boda swa kena yati lo baye ndalti amba koro swa kena mbeika dutungu tala kingangu.
0: Nilala tenesu Idris na dawati a dutungu tala swa kingangu su ala unda na azo tenjoni beti tena gwamu mamboko nala sango uti fiakra miku.
4: Lango ako chazu sisi agamba kora wege aekegi pasi. Mingi chala ake warapepe mungo maboko chisiwa wala timbeni bumbi. Luis Willidan sosi ake makondisi bumbi chala ake faa pale chala. Ngasi lo unda mungo maboko chigovoroma ngana ti abumbi sisi ake nagbisi lita pepe.
5: Ngangu ti ankora ke dati tene isara kwa ti ngangu si waranakobe ti anga ti yape. Wala ike na ngangu ti tene isara kwa merse ton ambati ake dape. Ambena ita timbinisu ala kena amlenge ala kena ata. Me ake ukupe na ala njoni ape. Bo ambena itatimbini ala obuje titene ala tambula gina yanga da na biro dasha titene ala unda ye unda sabon unda sucre tika tiyo na kafe bi unda government tiko drotie titene lu mu maboko na e
4: si ashetu na mkae amba koro so ake wara ando mungo maboko gina ndembe ti sosi lo so lo zabo mbisu na sese lungba na zingo chile chilo
6: ina baba angazu lasu lango tiwa unzi so ike tutinga na pokotu lugito su kamamu tila nisu lungba angazu kama maluko undanto akentena ina kreketa ye titene inga ivivre nani mefarezo na pokoti kwatiloso dutiti igitoswa wa demati titene ya tikodro luzile chilo bando na imama chilo ya atachilo ya taratilo
4: ndali ti warangwe sosi ya chala nga mungo maboko sosi ya ekepepe mingi chambeni ake ulundo chigwe na tere chilege siyala ke unda ye titena la warasi ala teto na tiso rojin butokombo ako na popo chala ake fapekoni
5: kwa siti ya etiso paske ikiforo na anga chilege ti unda ye ikina keta mlenge cha yundu kwa nagweti me mungo maboko na ye edape ila iunda na kota zuti koro ti titene lutukana ya oje titene ala limbi titene ala gaya mungo maboko na ye
4: edabe chala so mbumbi so seke tia person ti 3e age ti patati boda abagigilani na zeti nyenye ngusa ki usia na ndoni bala kwa na mbasambala mbumbi so awara kota pale mingi so si akanga lege na njoni tambulango chilo ayike fadena boda fiatre miko ndali ti dafonono ndeke luka
1: Beni sangona la ku iswa kala saka na tikundu ti forum so abata ti société civile ndal ti njati nene ti zuwa la siala fa na lango ti biri peko ti kusala so siala sara na ndo taswa kena ti korotibi Afrika
0: kapa ti tambula ti kusala so abagi gimbiri mbiri na mege ti bubu ipisa mburu basu ayo pepe na gbata ti damara ndani ya ekiti tena sara sabangu ti njati azo na ya ti kodro sini geduku koordonateur ti forum so ayekivunga na ya sango mbiri mbiri na ndobini na singa ti Astrid de Bonheur Kolingi
7: Aita ti swa ke na ta ke ta kodro ti ainga tene na ndu tene ti nene ti ndia ti ala pe. Na nila ibani ake important na e ti tene e gu na ta zone so e cible ni ti tene e sara a sensibilisation ka. Na a zone so e cible ti tene sa sensibilisation da ayeke tongana na bubui, ayeke tongana na pisa, nga na mbege ti mburu ba na 25 km ti toko ti damara. Ayeke ando so la si bumbi e gue da ti tene gue sara a mission ti sensibilisation so ka. Aye so e ge ku na peko ti atombe la ti kusala so ayeke d'abord ti tene a peuple ti ya ti azone ni ala hinga nene ti ndia ti ala na e fa na ala so nene ti ndia ti zo ayeke duzo dungo na ni ayeke nzoni ala hinga ni na e fa na ala ti tene ala mu maboko aussi na autorité locale so ayeke na ya ti kodro ti ala si tene kusala ti nene ti ndia ti zo atombela na lege ni
1: ake fade na yenga so on sikundu so abata ni tiringo bira na leti angombe na tenti ngombe agwe hiti na tomila na wabi Afrika so ake na bata ti bozo mdali ti kwale ti kandati leti ngombe
0: azu na londo mbili mbili na mbege ti bosangwa si aguka tomila na azu so na ndo cha kwale so si ale ti ngombe ngana ngombe alingi ti ganani na ndo ti gigi ti zo sango uti Frederick Wagbeno
8: Aike biani ya zongbangbo oko si akokapa na yati chimingo tereso hala chindo kwa ti komnate ALPC alekeru na bata ti bozo mtene ti langota aike hala ti société civile a leader communauté ngana hala ti force ti défense ngana ti sécurité si agana ti kota chimingo tereso Boris Constantin Bandaka kota wainda ti komnate ALPC afa akota gereti kapa ti chimingo tereso
9: Ega y sensibiliser d'abord azo e fanala kwa ti komnata wae na nivo ti lasso elondo ti undina hala ti aturugu ti police turugu ti gendarmerie na turugu ti faka la kiringo na ngombe so eke zana na niveau ti la police e na niveau ti gendarmerie mbeni mbeti so yiri na tene reçu tongana moleke na beti moti gana ngombe ni kwa demo gana ngombe ni kana niveau ti la police awe aga sur na mo reçu so tama gana ngombe ti mo aga gbu mo ngati tena kanga mo pepe aga gbu mo ngati tena tena unti agono ma devant sing banga pepe
8: batati bozu na yati ambina nguso a onge a ti mingi na tia pale ti bira a sarasi pale ti pekoni a eke mingi na ti kodroni a kota zo ti kodroni Onige a unda mingi ti tene azo akiri na angombe tibira na bechala wani ti tene asarasi seduchi aga biaku biaku na ya ti kodroni Antoinette Yasungu adjointe au maire ti batati bozum
10: tene na ti kodro ti bozum ake meni kodro so mbrimbri leshi ngombe na angombe ake da e na yesu si a onti tona i tene ni ake paske amlenge so fafade so ala oshio e ala ngati sangia na ndochi poubelle na tonga so ala wara leshi grenade na lege shi bukaranga na manga mbrimbri e na tonso ala batene inga pe ake meni chingia e ala muni abina lechi wa pale asina mlenge ni akochi 11 ans so na tangani ala ke na hopital na danganga e inga precisement ke lecha ngombe angati circuler na chi kodrochi
8: kotaka pati mungo wango aeke bagigi ti tene amulege na amulege ti kodro ti tene ala vini akiri na a ngombe ti bira nga na akanda ti ngombe na betia la vini bozum Frederick Wagbeno ndali ti dafonono ndeke luka
1: ala so ga ndali tambla ti kusala na yiri ti wasi ala si ala guiti na bembe pakuti kwa sala sala andaliti languti mini pila mita na batati bongi
0: kangu tala swala gasu aiki wainda ti wasi nila aiki nandoti tambula tukuchala ni ndani aiki titene abatunga na si atene chala para aiki tambula na kudoti be Afrika singana mbagi tunga suwala ikipika patara na akutazo chukodoti batunga na si alimbi titene amuma mboko na ala kujo niku tunga su rome ikutu lugonda mingi kapa ti tambula nguchala para na kudoti be Afrika Yekima Herbert Gotron Junior Bank benuk benuk biasa ikibando na ndutene ti yongwazo na kutukutunga na ala para na nduti kapati tingingo tereso
11: tongna sale inga kodoti akana ngu ingo pepe epi teneti dala parana na igi akekota imingi ando sosi wase ya tokazo na mission gena 2011 na 2007 yena kengangu tanata matana moyenne ak 75 par exemple na matete security ti agi 7 certain matana moyenne ak 75 ti na matete security agi 23 donc akena bini mingi kena bitang bati ko ango isombi fa jusqu'à lasso bi penser ak ngu mingi epi ingurugia sara kwa mingi epi penser ak whatsapp ya lo sosi réalisé en bagage dans la para ou à la sola sous aéroport qui est complètement clôturé et réalisé bata pialo aussi na segna na bad aussi et gosigun zinila donc c'est un aouz ya ouais mais conseil et ça la requête ou à la et que on a wassé et tu tenais à gars à sara évaluation tu tenais et yon en douzo gangouti dans la parati
0: il avait à la sous bumbi ti ou essa inisu aïki bumbi ti abindo ti gigisu aïki mouman boko na ako droti dunya mubimba suku à sara ngangu ako bali gumba ya ndobeni utasusi ayeti tene tene titambula nguti ala para atambula na ligini na yata kudochala
1: wandela miki tisudwa zubalusi ya ndubini miambenga zubalusi ya ndubini otala wara kananda kwa sula pekoti leti ngombe sosi ya bina nduzi garana bika
0: na asa ngosi warana bigi ni kasu amina zutatu nga suwa fanya tene alita ngombe suwa timbiri mbiri na yati mbini restaurant suwa ikina garati gubakshi si na mangu asa ngunika fatene aiki aturugu chikodochi sudonisi apika aliti ngombe suwa na bigi nika yesu asara si azu subani su awaraaka nga amina waraka qui n'a tiré ça là.
1: Kwa tika fisi afawe na tena tika patinde moti gyare suwa ketamalande enda liti zingomba 2027
0: nila la tena su Idris kodoti be Afrika ya kitande mbu na yati group F na diriti kodoti Burkina Faso binenga na Muritani ndani ni Nathan de Saint-Stéphane Ngombe ya kibunga na isanguda
12: na ujingo ti tirage au sort sous à Sarasiko City bi Afrika luti na ti groupe F so na terreti no moling miti wa rakodo ou c'est sous à Kokapa na ti kangutu wa ti Afrika tingu so londuti on na kosi ti Maroc mbrimbri ya ki kodo rotonga na Burkina Faso nga na Benin akodo sous c'est sous à faso tene ala ki akpengba abungbi na ti groupe F so so ala kwa la kokuti gi a place ou c'est ti gonga na kangutu wa tingu sekusa ndoni balu c'est na mbasambala so ti ba marati ba zubungi ak yeso si ala ki gi a sara ngu mingi wa ti tene ngangu so si ala ki nani ala lingbi ti tene na legeni ala wa fanya ko qualification so anaka ko sibi Afrika la ko pepe lo kokapa na ti kangutu wati Afrika fadeso lo warambeni pasani ti tene lo kire lo golo pika ndembo ti gingo legeti kongo kapa na yani na legeti mini fini mbai akina tango ti tanga ti fenetro FIFA so si abagi gina nzeti mbangu so si on ala so si akibando na nduti bungi ti abamarani si bungi awangu roton so balota na gwata ti bongi so ndali na kiti tene ala toka pupuna katitala si ala materi tene na legeni ala gwe ala so benda ti wara ko jo kapa ti qualification so na legeti gangwa na gwata ti bongi ti tene la pika ndembo so andimbo so la pika kwa na gwata tibongi ya bingia mingi na beta la susha inde moti gere na gwata tibongi me ya lingbisi njoni bangondo chiki ngolegi chigunga na kana lingbisi zwa banga yesu siya lingbisi tambula kana leti londo kose iti Burkina Faso su lako lo kekukwe na cha kota kanguchu mwe lo silo inga akodeni mingi inga kose iti Benin so lako longwa ti mananduzu akimeni kwengwa bumbi so ya lingbisi zwa bele na nduchi longanganga tonga na ibile na bagi ti kose iti Mauritani akimeni kotro so fade so longako lo gile giti tene lo kwengwa tereti lo na kose iti Afrika titene a ingalo le na le na awa tutibi Afrika so aba maraling biti tene la ngbala kwa nangangu tia la titene ala pika ndembo to chi wara kojo kapa ti kalifikasyon so aankwe so si ya kanga lege titene ala pika ndembo na yanga da bumbri na gwata ti bongi andaka na lege niso kolse ti bi Afrika ki gwande titene lo so benda eke baba mara akitondani titene ala kwenba girecha ndembo tia la we aling bisi ala ngba gina ni tonga to titene ala gilegi tu gongo na kangu tu wanso ata so si lege ni angba yo mine so ling biti inga ki so kolse ti bi Afrika alinda na ti fini kapa so tonga na meni zo soa kiguti bagi ndo pepe tene ti lo mana ben atere ti lo veni si lo iti tene lo nga kwa elu koka pa nati suni su.
0: Aunja waya asa nguti isu nando dafonono ndiki luka ikiri singila nazo sukwa duchifadikbu amani.
1: Ibuna la singila mingila gati muna ya sangu na mbunga mbembe yu utere ima kota sangu.
3: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
13: Ala pika singa iyo na kunduti stop ateneti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati bandati asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
3: Ala tukwa a undati ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 20.

0: Mungati ya lingua waite netamula ati rejonti inga eswa ketambula. Ibile ti lati batati birawu rumari kisamba ibarala.
1: Ibara wa mango dapano nondekiru kakwenzo ni gango na yati tuk de region.
0: Imatena na ngueti buruso yaka mingi ka kena kpale tenetia kiketi goza kule nati yaka aina katonga nanye.
1: Idris yaya gozo sosi awa be Afrika yeni mingi songa na batati birawu azo akete ni mingi aye kena kpale nandembeso. Ifanga osi na yati mbaeni na tango sola nisi aye chingangu atambula na sese ti be Afrika azo angala kwe ti dei yaka ti gozo na batati birawu atazo si abagara ketambula angagi kirikiri so legeti ala aikenga da pepe azo a obijeti deaka ti gozo atamo de ektara komosara gbagba na tereni soti fabiani awa be Afrika ti bigawo ayenga gozo mingi aonso kope na tango sorani si akange aketenga kike ti gozo mingi azo a decourager pepe ti tena a deaka ti gozo meno anguso abagara abubanga yaka ti gozo pepe asara si yaka ti gozo ake na azo ake wara anguza na debuni na gbata ti bigawo me mawani ake ti so Idrissa ya na tango sosi la a sou mingi nga si ndo a chauffe mingi a keke ti gozo ni a ole mingi na leti hakani ata na ando sosi azo aka deaka ta gozo da mingi na mbage ti angibi na mbage ti maintoro wana na mbage ti kolo wana na gos na bata ti bigawo awa dengo ya kaso a dematere ti ala mingi si ala tomela na akota do sosi ya ke bando na ndo ti dengo ya ka ti bilete ala na ndo ti akpale so la a ke sou mingi si nga na mbage ndo a chauffe mingi si nanguso ala ke gibete ala ata sosi azo ale ketere tala kwawe ti defini aka ala sosi aki luande gozo angbagi ti gibetala tongana na ndo ti akike ti gozo ti tene aluni nga tongana ala lungande gozo nawe so ndoni angbagi ti chauffe chauffe ngo ande akike ti gozo nako ole ande kwe aki undango tereso ala kengana ni ingana demaso ala kenani ti tongana akutazo ti kodro ti bando na ndo ti akpale ti biando suta tene na bata ti birawo la asumingi nga si ndo achauffe mingi asala si gozo sosi awa be Afrika yeni mingi chite nando chitable na la ako ako na bata ti birawo ayeke na kpale ata zosu si akpe bira si ake na bani bani na bata ti birawo Idrissa ya nangu iso ala kwe ala tara chite gozo we si ala kwa la ye gozo mingi gozo aga nando ti gara ayeke kiri ankor pepe ata zosu mo si moko ara bondo wala moko ara arikuwa kwa nando ti gara gozo ake gini gingo me gozo ayeke na kpale na bata ti birawo so nangu su keke ti gozo a ole mingi nando ti yaka si awa dengo yaka a dematere chala sangoso yike nani na gbata ti biraola Idrissa yaya ikiri na kambanika
0: singila mingi yaita ndo kwati akdanga na susa kando si kusala ti aka mana wa de matsa ita china gbata ti biraola mangati na ngwesula kisuna la kamingi zoni la kwina la na gbata ti biraola.

0: E bara koli wali kamba masika sukwa sora da fono non de kelo kati tena ma na bunga su ipida itene na lanzoni gango na chifinika pati kwa singa tene na ngati amu ngeti kodro avu la parole tonga na yela lasu ngati ndara aiketambula na kodro ti na be Afrika keke rekeni akiande tonga na yen tonga na kete keta tengo tere papa kamingo tere lasu moba motene akina yati atene ti ngati ndara mingi na kodro ti na be Afrika ikimu tene na ti studio a tipika patara na tika pati kwa singa tene na ngati amu ngeti kodro iamba pakara Ivan Eka loke wa fungango mungo na nduzu tene ti ngati ndara wa promoteur culturel si lokenga conseil économique et social ndali ti tene ti ngati ndara na kodro ti na be Afrika pakara Ivan Eka ibarala
1: ibarala wa kosinga ibara itaso kwa ke ma radio nde keluka
0: ina leke wa ratere fafadiso wa mangoi na ti pikango patara ti
2: A vous la parole.
0: A vous la parole, Waratene Nangatia Molengeti Kodro, et qui mouna la tene, 75, 93, 33, 33, 72, 29, 52, 52, Warana 70, 08, 29, 58, numéro WhatsApp, ti, tongana la kiazo, soit kendo, ingatindara, bangondo, tia la lasso, na teneti, sango kusala na ti, teneti, ingatindara, aike tongana yensi, kikiri kini, aike ande tongana yensi, tongana, akuta zuti kodro wakala suwa ndu ingia tindara ke muma boko na ti tene tingia tindara na pengana tereni usi mobala su tene ti kambi tengo tere mini mini ake mingi na poputia la susi ake na ti tene ti ingia tindara na kodro ti na be Afrika gingo beti na ti kwa singa vu la parole la ton tisu tene na la yamba pa kara Ivan Eka ti tene ina lo ipika patara na ti kwa singa sunga ikiku a bibe tiala kuzunda ti na mbagi tiala pa kara Ivan Eka la su tonga linki tene tene ti ingia tindara ndara na be Afrika dutingoni aketonga naye
1: bien ni wakosinga mbi mu singela na la sola so wala muna bilege tigana mbage tala tene ipika pata parce na tala ngoso a on ina benete kia wakosinga so iwa ngala ni tera ipika pata mingi na tene ti aiti ngiatinda na kodroti bien ni la so mbi pense a mu lengeti kodro so sagesa ye na yatingiatinda ra kotara yakwe akisaka ngangu kwa mingi mais so ala ingana ni moboko la aeke da pepe titena muna la si angia tindara amai aguna dawa titene a ingani na kodro wande parce que je suis que ça soit tene angbaki na be Afrika pepe akete na aguna kodro wande metena aguna kodro wande aguna dunia mobimba titene amu moboko nazo so akisara angia tindara niso mungo moboko niso aeke na legi mingi aeke titene kingunu biako pepe me kozo so doti moboko ni aeke ngunu bia nga nambene itasosi apeti tene akamu moboko mbagi na mbagi nga na ala awa gosinga tonga na sosi ala kisara lako lako ya titene amu legi titene kwa angia tindara ama ya aguna dawa.
0: Voilà, mungo maboko ti la na ti atene ti ngia ti ndara na kodro ti na be Afrika la e ki tara ti tene i sara nga na manière ti ton ti so ala ma mungo maboko nzoni ake dape anda na ti beni pikango patara so ton ti so ala tene na ndo da fono non ti na wagu singa ti marsias pembe ti singa pa kara Ivan Eka ala dema mingi so si moba mo tene reconnaissance na mbagi ti tene ti culture ni ake kwe na legi ni pepe gingo beta la londo landoa.
1: Gingo peti anudu na suwo na ngui sui balani a zwake degapa. Teneti gango biati kodro wara awa badalizo wara ngana la susi akigui na mbageti kota dagbata. Na dagbata ngana
0: regional.
1: Regional. Tungana mba na yati ya kapata kusala suazo aitati suaza. Mbeni kitene asara tene na tuti eti ntara aeke dapepe. E ala aitati ya wagosinga. Gano soa ki sa angia tindara ake ako zwa zo si aita soa ke dega pa ke gana mbagi tiala la men si tonga nana yati program tiala asara teneti aye tindara da pepe uwa tiala teneti aye tia a sangu aye ke da pepe men ake pusu iti teni ibuli ti paswe nan nebe nsula no ke ba ala soa ke sara angia tia kuta pika mozo kake ira la ti tene agwina
0: ala la bu
1: anime a momoniso men eske aye ke na legini so aye ti tene mo la mo ga mo tokobe azwaga atekawa amuri ya onketeni tozota muna mojite.

0: ati fistule obstétrical ake na ngwechi dungo ti wali tongana si lo duba wala amena kwali abagigi na ngwechi dungo ti lo ni asara si beni du abagigi na popo ti tere ti lo si wali nga na ndoso si ino ake sigida asara si lo lingi ti wara kwali so si tongana kwali ti fistule obstétrical so asi ino ake sigi na tere ti wali ni wala nga zende nga ake sigi son ti tene si lo wani lo yeda ake kobela so si andu wali mingi na dudu nyamo bimba so si na kodro si be afrika nga kobela ni ake da si mingi ni wali na ke duchi kanzoni pepe tene ti so ala ke duchi na pale na ndo chili chala wala azo ake fapeko chili chala na yachi ando so si ala ke da na gbata chi bongi edo arogo se awa koto liko chi amena zo na ndo chi tene so
1: nambi tongana yeso asi tonga so mi peti tene mi abandone wali si mi abe paske yini awar lo na kotala me si tene mi abandone lo zo ala peti mu maboko ande na lo na kobela so asi na lo don bi mi peti tene mi za wali si mi apaya biki mbala go nduro na wali si mi si mu maboko na lo na yeso asi na lo
2: kite yasi tongana wali si mi agihite mbiki ya lo apaya akila mbijite mu maboko na lo site na mbi edelo ta mizalo azbalo akibalo aki elo na ngia
3: kwa ikota kwali mingi ase tene yena sina mawasi ni pase ino meme mosalo aninga kete lo fume mjo na pe et puis le siki ki na mo constamment donc petit du chinga na milo champa chi monga pe mo petit tambla nga site moronga yonga pe
4: tonga na fade mbila sina mbi aisa mbi kota vundu mingi banga diso na ngwe kweso mo eduti meme mo ditoye mo dimu na zo agenela ga ino aisi ki na mo e yati da so même moi vivre da akefugi inon
0: tinde mbeso ki ngoe typique ngo patarati et do arogo sina genetie ti lasso docteur Maurice Julie Godo gynécologue nga si so le ke cadre na magazine de quoi bengo sa batenti sin na gata si bongi
5: kota wanganga Maurice Julie Godo ibarala
6: ba mo mingi
5: ala limbitite na yi nyela irini fistule obstétrical
6: so yinga ni na sango na iri ti kobela ti ino ake kobela ti ino so ake ga na poko ti dungo e dungo so si kobela ti ino so ga na poko ni so mingi na e dungo so aninga c'est-à-dire zone a mulangu se elango ta ti dumenge ni e dungo mlenge na pingba asara ke mingi mlenge na sigi ka lo sigi na kwani e lo sigi na kwana we si langu se lango ta na poko ni mama baso ino a konsesi on lo sans que lo kontrole ni e ino ni sa e on lo so ake ino sa e sigi na lege te lo ti wali me ti dabe ti awa mango yi ke na tere ti wali lege so ino a on ake nde lege ti tere ti wali so lo na koli ake bumbin so ayenga nde e na ngoi so si fistule obstétrical aga asara si ino ake on na lege ti tere ti wali na lege so lo na koli e bumbin so
5: aye ni a sipaka gigi tongana ni
6: bon ton so mbi te fade so ye ni e ba gigi na poko ti dungo so ayeke pingba e na kodro ti mingi ti amama aye ti ngba ti du na yanga da tongana e kiri na ndö ti a-enquête so e sara récemment na 2018-2019 e ba yeke toni mu amama ngbangba oko gi ba loku na use lagu e du na danganga atanga ti aba lo sio na miambe ni so ala e du na yanga da e dungo so ala du na yanga da so tongana dungo ni ayo mingi ala e londonga sara ti gue na danganga pe ala e kunga gi te miengi na sigi bala ndo so la pale ti ino so ayeke ga ta
5: nyala yeke na gunda ti kobela ti ino
6: kobela ti ino ayeke ga lege ti so tongana e kiri na ndö ti kode so wali aye dukana ni tongana ayeke kozo dungo ayeke dungo so lo e du na ya ti ngbonga balakuna use c'est-à-dire 12 heures de temps me tongana wali so déjà e du ota ocho awe dungo ti lo ayeke kpale so ayeke durer 8 heures de temps e tongana dungo ni so a-on lango oko langu use kpale aga e kpale so aga ngbanga ti li ti mlenge so adescend na ti bassin ti mama ni tene na sigi so li ti mlenge bio aye da bassin kue bio aye da e tongana abio so use so atingbi atisi wala anyama ti tere ti wali so na place ni so akoince entre deux bio so e tongana e koince mê na e so ada nzoni ape aye sara yeke kpale so e iri ni nécrose c'est-à-dire mê na ga nzoni ape tisi ni so afuti e tongana afuti tisi ni so ayeke gueda ti zi azi awe si acréé passage anormal ni so ino ni aye londo na da ti ino ti ga na lege ti tere ti wali so
5: kota wanganga ala lingbi ti tene na ye tongana nyen si apeut ti hinga wali tonga so ayeke na kobela so
6: bon ti hinga ayeke wali ayeke na kobela ti ino mingi ayeke azo so aye nduru atere ti lo la e ma ke tongana lo duti olo on fungo ti ino amu koko ti lo e mbi ye nga osi ti fa na azo so aye ma yi ke kpale ti ino so ayeke na composante psychologique c'est-à-dire ayeke sara ngangu mingi na wali so aye souffri na ya ti duti ngo ti ti azo tongana mo ga kota awe si mo on ino afu na tere ti mo ambaa ti mo ae mo azo e mu na mo kete iri azo e fa koko ti mo Doka sara ke wali sa china ti kwa leti inoni lo isa mbeto. Si sara teneni. E na yata mbeto so lo ke sara ti sara teneni le goda ti gya mwenye kwe. Ampe na ke yuwa kota tisu. A yuwa pa insa ne a ke change ni ti london dapre jusqu'à la kwi de lundi a dimanche ale yugi kambusu. Me kambusu ni so tala ngbanga mingi si ino gwena yani mingi. A mboko tersi mwonsu wali ambeni ako muku beti papa iso apika ning miyazana zi kambusu nisi ya yuitene afa nganguchi chi inoni
5: eske zango kubeti papa inso aki njoni aki nakwa lebebe
6: we kubeti papa ito mwazana ndosi porosi teresi mwoso ake kreye iso yite agresyon kostik pase yi petetu ifanami ngechi iso a inga duchingwacha atasi iti girepeso kubeti papa yi iki mwuni isa la savo e na ji savon mo kwa so ki utilize papaye e ti inga wara ku gbeti papaye ake sanga nguna po si te si so tonga na ye ai le ke ko ton so mo gbu savon mo kwa na ma boko tumo aninga si mo ziso meni mo santi ma boko tumo ni apimba meni mo santi la so ton la ninga mingi e na le ke ti tere so wali ka osi a mema a fenomeni seida e tonga na mama ga osi na danganga we ina danganga ki zalo na table si tene izambe na bakuru si kusala si se ili ni te spekulum si tene iba eske ta tene ino na ke sigi na lege te lo chu wali ge tonga na ikinga na mbeni nguchi yoro si ii ni bleu de metilene iki pompe na ti dati ino we apre fadeso iba paske ton i pompe na ti dati ino kulo ti ino na change aga bleu e ton la aga bleu ake soa iki bani plus facilement ke ton ino
5: kwa wanganga yi limbi tinga tunga na nyesi ala asaka yachi kubela zo chanyo siche kinyala ala zaka na sisi itina inga kubela zo mbrimbre
6: kajano siki na egina ngoi sosi iki zama mana table iki giti ba eske tatene ino niso aga lege te elu chu wali wala ino niso aga lege so ino aga kada etonso chitene i asati inga ke kubela chi ino ikiza mamaso nandoshi bugulu langwa we itunda chi sara examen na kwa kurushi kusara chi se ii ni itene spekulum tana iza spekulum na lege te elu chu wali iki ba eske tatene ino ke sigi na lege te elu chu wali upa tonga lege ya kenga iki chulize mbeni kode kusala niso irine e bleu de metilene so i pompe na ti dati ino we apre i ba komo ino na eswa eske alondo na dati ino upa
5: si ayoro ti nyesi ala muka na awali so ake na kobela ti ino
6: awali so na kobela ti ino ti tene i muna ala maboko komprime wala yoro ti menengo ni edape aegi operasyon la iki sara ti tene i kanga plasi kaso fade ino asigida so ti tene i kanga plasi si ino asigi fade da si mama kontrole na peso e ti sara operasyon ni so ake anga awanganga ndenende la ke sara ni ato mwa wanganga so a inga tene njoni nando ti dati ino sa irala ya urologe ato munga osi a chirurgien na ala so e sara operasyon na osi a ginekolog a wanganga so a bando ando ti seni ti mama ala so kwa ela si ake bumbi si ako opere mama so na kobela ti ino so
5: kojo kwa ti tene ala suru mama so ala sala operasyon mbeni yoro ti nye mprimbri si ala muka na ala tonga na ala ba tene wali ni ake na kobela ti ino mbeni yoro ti nye ala muka alo kojo kwa tene ago wa sala operasyon
6: bon yoro ni so ike mu a depan pale so wala ter si seni ti mama so par exemple tonga la imu ino ti mama so ti ba sina ti ino ni wala infection iki mwa la antibiotique na infection ni so a onwe si sara kusala wala iba ke na ndo ti poro ti tere ti mama ge agigi akwale aida ifo imwa yoro ti tene aka wara irritation so mama na wara so a onwe si maka yoro so imu gi ti tene i facilite kwa ni so i sara so me a yoro ni so la ako unzi kobela ti ino na pe ye so e unzi kobela ti ino ni ake gi operasyon so ye sara
5: so ala muka tonga na awali so ake na kobela ti ino so ese ambe na kwali ti nyela si ala warakani lena lena mungo maboko na ala
6: bon mungo maboko na awa wali so ake na kobela ti ino so iki la kwali ndende ambe la kwali ni alundo na tuchingo ti yazo wara ake dodo culturel paske na ya ti kulture ti tere ti wali so zo ti iki la e bani ape e na popo ti akota awanganga ti mingi ti akota awanganga ti so asuru zo ake akoli mo mo wali mo ga ti tene mo tenten ti tere ti mo na koli ake ka osi mbeni frein na ya ti kusala so ye sara me i hinga komo iki sara tene na awa mama so ti rassure ala me osi ake nga ti tene amama ni ala yeda ti ma ti sangondo ti yalaga parce que dans la igoti sara a opérationi ake yesu irite na campagne na cha campagne ti sangondo eda to la tenge la bangi kina gbata radio ikina tele kina gbata yi mena kete kontro mena radio eda pe il faut igizo ala pe ti gola to kwati na village e kana pokoti nguka si il faut mo gola moto ngwe wa moluti mo kimo mungo ko mo kimo tambala gereso donc geso ikiga leader communautaire wala pe ti mo mboko nei wala tona lege data ipika singa ipika nga singa sia mama sama alaga metonga alaga si tenisa kusala teresa la akinzone la inga la cha compagnie so nguru biachi kodro amuka ni en charge c'est-à-dire tona ni gochu opera la iko opera la singe même tona lege si moyo si molondo kachiga iki futa lege na mote muga ifuta lege na mokiri tona lege ya kenga iki mwa mokobe ete mote na ngoi so mwa ku operasyon mwa ngoi so opere mwa unja we akpale so iwala ka mingi na tonso iku opere so
0: tonga na kubila so angbala kwa chinduwa wali gwati ya kusala azana sisi tite na isi ya kanga lege nani akitapa ndechi kota kotro komandachi uwa mfafa so sinambage ka ungo cha wali nya atondanti kiri na gbenya we Dr. Ulrich Bissau so si ake medecin chef ti danganga chikabo akikiri na unga si Guy Florentin Andichou.
7: Ake akpaleso ngwe na ngwe ake sika na awali na ngwe ti jungo e na danga na ige na yati awali so iki wakala na consultation ngwe na ngwe iki warala na ake mingi pepe yeso ati sarangoni ati tene ara wanganga surulu wala upirelu ti tene akanga lege ti duso si pale chilo ni a kunzi bia kutuma na chiso danga chige ato hospital secondaire a mbeni agbaku chikuwa so alimbi chite ya sara na kusara ni eke na ni pepe inandoni osi tono isa te niti fisil obstetrika la kumbeni kubela so si sara ni zoni awunda chite ni zoni adusi na zoni kode awunda chite ni akia wanganga so akira mandai ankor mingi nandoni su wala specialist mandai achi fissure obstétrique ni à la que zone tienne à la salle si wa ni à wa zone tienne na pas pas le facile donc na dans la cité a une so et qui n'a ni peuple donc ton assou il peut pas être tienne il caille mais pour dire ton assou na pierre sur le mais ce que ça ko jo tunga so et qui nous na wa ni tienne à mon bon pour la lutte tu as une infection

na pazaka bakutuyo talanga ni lungi otala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi yata akola ni bale pona kolamba ye ifoka kosukola ye.